0: Kwa Nongo wando Aimye lezo lezo Yito nangay
1: Mè koukou tenokou
0: Oye fasyon si bara
1: Mè kwa Aimye remye
0: yeyo se mokon
1: E akte meskens te jere
0: Aimye machne vanyen bigal Kwa
1: Kwa ke nou anispe
0: Aimye fasyonye fye ekstra mousika
1: Machne ve edo
0: Yeyo pou amdi Ese bantombo Mdi
2: Anamondou lontaj Vival notre offre.